boy, so ni pode sani bi ed fami wadiye anase bibia medi mano wadiye ye nina suwa akano mi nsembi ekumabra boswa enase eye juma ewadi misrewa yesu dima jimi frimo ewadi jimi frimo ewadi jimi frimo ewadi jimi frimo niye miye kasami kaya eye juma niye obi kaya

0: Yenyankopon yeda wase. Ewo Yesu Kristo demo. Se sedia yakasa egu asumuno. Sa ena wa ye yen. Ewo yenewa di Yesu Kristo demo. Ena yabon paye. Amen. Amen. Asempa FM 94.7. Ena wa suguswa utiye. Paibo juma dia. Utiye na bo biye. Ebrande biya diye chi ukwada. Ukwada biya diye chi ya wada. Ya wada biya diye chi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ena saye juma diye ebaso. Efremi solomo jesi ajikum. Elwadi aduna yesu ama ochina yebetu wa sampa ibu ya aso. Ene ya wade, ene ya wade biya yeshia. Ewo kutobabi police station no echiro. Living temple shia daimu. Fya elwadi eni wa akonche ni muwade mubo mpaye. Entine yeto msafra o sebra. Mainu nyina mfelu wadia semu nyina somo mpaye. Iwia eno betinasi edi nkomo. Enti ya tom safra sebra. Na ube yenshira. 0244744204. Ofra mpacho nwa ma wakasa na yenti enti ya muna obifo ofufo nsuwa tumia frebi. Ofra na ube nure diyonuswa. Na watu unwe jiranchen. Na wakasa na ayefe. Otini ni mpa ibuwa imo deni.
1: Ayeni omadu.
0: Pacho ya fwa sana wakasa frebi. Pacho
1: wakasa
0: ni kislam ti. Kislam ti mpacho wakasa. Amen. Awurade ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mu. Ema grace lamte eni ni fi. Esrese awurade ye oma bra bo ma won wade. Ma eni pa emi won. Ma eni so emi won. Ma enhyira emi won. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Onhyira won so otini ni mpa ebo mo din. Pacha efo sana kase fri ni?
1: Pacha efo ni Naomi kase mati
0: ya piatu. Naomi, pacha kasa.
1: Pacha mishe hatu pepe se. Mama ni pate mimi ni pepe siya.
0: Alwadi ebo mpaya di Naomi eni ni kuni ni mabowe ni mbutsunya yi. Ma eni pa emi won. Ma eni so emi won. Ma won fa ni yeye won dia. Ni pedye yomu dia eni so ewo Yesu di mo. Amen. Otini ni mpa ibo imo odin. Pacha efo sana kasa fri hi.
1: Mama
0: mebe mpacha kasa. Awurade ebo mpa ye wo Yesu din mu di mama mebe ba wani se woni ne ma ne nasefo se wa fum am obi abie na no aka asem boni bia awurade fa che om na ji om firi mu ma eni so emi mama mebe ne ne fi ne ma enhyira enye ma emuso e wo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpa ibwa imu odin. Pacha efo sana kasa fri hi. Mensa. O kasa fri dan suma. Pacha o kasa.
1: Pacha mi ye te mai o te o kye vila. Te mai ye sa mi ye jume pia mai ye ya mata la ya. Jume ke pia na tu ya.
0: Awurade me bom paye wo Yesu din mu de mensa bo wanim. Srese awurade. Jimensa free atete no how bia na dwuma sem ne sika sem e famu emu. ewo Yesu Kristo din mu ye bom pa yesre se Awurade ma eniso eme wo favor eme wo Awurade ma enhyira enmuso ema wo ewo Yesu din mu ya tumi tumi bia woni ho edi asie wo dwuma sem no sika sem ho ewo Yesu din mu amen otini ni mpa iba imo den Pacha e first na kasa free hin. Tete Kwame. Pacha kasa. Erwade ebo mpa ye ewo Yesu din mu e de Kwame Tete ebo wanim. Woni yare safo. Erwade sa Kwame yare ewo Yesu din mu. Ma Kwame adwuma sem. Enye ye mano ewo Yesu din mu safo ewade sakwame yare ewo Yesu din mu

papa ewo yesu kristo di mo yan kese o npe jam fi adumu eye professor frimpon nelson boati nyami israel no yan kese ewo yesu di mo nyami adumu ochina ye be se nshia ewo nyami eja oba enu kunkru di mo mi fan chawe ma nyanga sami bo sky o ti mi o se me news ah o za groupi sky nyami israel o ma nkwa tintin ne da wa kuma su nyina no Ewurade efandomo ano pe mi yimpa ese Ewurade first count account mu ma o ewo Yesu di mo nfa nipa so no first count account mi nyami israel bye bye.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.